Amara tunga kabisa engineer tutarajia utu kwa mkira unama line up. Yeah, engineer kabisa utagurele amara line up. Itatari kamu chana kabisa kututu chana kabisa. Bereko manzo kusaba no butumwa rero kuri YouTube n'ikimera cyane kabisa utaramurero amazo kwigaba kuri YouTube rero ubitanje na cyutunganyiza kabisa bita line up wone sama cyane kabisa uti Leo Messi akuri mana fibera ti Messi ubita ya fana ma Messi kuba kutsangara mara bakizwa n'iki aha mperejwe kabisa wera sandira ti happy birthday my love Messi ubita nta byera Jean d'Amour acha mutima cyane kabisa akuri mana fibera ti Messi wanje arabi mararamo atiterekamo ati birthday Messi, obita nsonda masena tisiara seveni, obita niyamuga kloza tisiara seveni, mani shimga ti Messi, oye, mani shimga pasya ateme haribinu, tajiranya kabisa ti Messi, obita filibera ti Messi wanye, obita namena tetriko njana kabisa jiberno, ati ntere kamo, ila dukuna Samuel tisiara seveni, in the goth, tajiranya kabisa nilisuma tala maria, filibera ti hello, Messi ezuru, yunga ti Messi ezuru, yunga ti Portigo, yunga ti kolosira tina wiri jimge, obita namena kabisa ti Messi wanye, Yeah.